0: chung thang iba ma bang nong mukuk chung 360 degree sinong anga shi che asur iba sindong nong thane noksang pungun paren sin saksam ta chaka ki wanga shi che baya kanadin rang ma se saka football asya da chung alias asur thane chuko kam nong tain kam autang phanok shi sa chang anang lanwa su shi tong tibang asu yama ji thane niyamangar paren sin saksam ta chaka ki ba changa iba radio angrajak ta chang sa angu chu iba sin sak sam tin zuka mizung bo pono yemai ka snaner ne da gam nong na kan adan tin zuk ba u chu ta chuka shi dak chiner
1: ni lanwa shelong long song alias e dang ji music ji kang na mim sa tu tu yur malias sa alibam ma pang nong ko bo ye kenum acoustic guitar ya kha 250 galis gati mani sapno ta kopya khachang rasa si music ji niya ji sa korche chungama Kangajang Raiba Yamshia Rogalan, Ker Dream, Kundabunya Kandin. That the film by Yaliba Mabankalong, All in the Radio Shilong, our program long, Unokanatan by Jingwar, our concurrent record selection. The Arua Asangang. That's a long Kanji Muchimamali, Saga Kangarakan, Dune Longdang, Awagi Ishiga Yanglo. Da yang lo khalen ji station je yao anu ko panu ge shiba no kunu ji wa ajur da sono panu ge tamasa audition age audition age no panu se tamlong sa meten det ni da circlein panu ge anu asang kan second audition age jana asa kuma atanzu kuma ye mi atur ko tam shi ze instrument ko tam ze age homework taun no sang Asang, asang mabangshila kungju wer audition jagi. Tapos nung idakju iya karamji kangarang spare sarang kangarang tumulong chia nang na be creative yung ata na. Tapano yasi. Dasa so whole program nung na kanje mabangshila yuksa. Tapos tangsi niji nang so tapla gye record setje ni tapilim pa do. Omong to tong o ya da se man ni na tin zi da album ma bang long an lu ken station je ya ja i dang je announcer ba je mo ju no wa ti ba le sa da so were office no je sap ba je ge check ka zi da se no ken ka no sa ba ne dur bu mo charge pa no ga ga zi da no 63 no je sa na ga sa yo no ga de ma Da kan ka nong ji minute asam minute and asa some seconds. Da se dang ji nitter bong sang wo ji. Anu dang ta li pala dang. Inspire se dang kan ji ten na arroklan. Aji ta ten zaka asa ni kan atam ba ji.
0: Thang kupa nai jimbiaro dang mood lak teluk ka shi go. Iba ji thang nga shi dang asa nong ji. Nai iba pa sentak pa nong ji kar shi dak sana ro.
1: Mood lak si Pet group shilong nongi. Da pan lokse temesang alir, kashinong alir, kandiner dajong, lima kran nong dualir, vocal baje, front main baje, nipar kitang alir. Da si tangse, onok kitang sisa, niyata shizak sisa, ay ka shizak. Asar tali sa, instrument nong nongje, passes je, ni kangachang ra. Da si nong bass main baje, Christopher. That's your cashier, was it? The Panunjagi, Achachi, Shizaka, Panok, Shilong, long, pet group, long, long, second place, no less. Mutlaxumji, Saga, Panokji, Tang, Kamdal, and a Pila Torji, Takamir, some Mali, Kaja, Majangjajini.
0: And you make us nunder, Nakan attener to look carnum boat and a lesson lesser. Lirapona, Kaji to look Musat and a lesser, Idamji, Lamset of Daxener.
1: Shilong, Yemi Paroklin, Jugo. Panok yang music atau batu lakukan terpatu ni sih sekarang.

0: ta shaler na
1: anong
0: chi the film dang akhaba asar arya film ba takam kha nungi la tamli nungi la tapang nungi imli film oja dokta cha do na anong chi the film dang akhaba asar arya film ba aji la supuz bazibu ba nong la ji the mim akhaba de tsaka Yuhan Drasam Simmer Bazibi Nongje Yameshalir Ni Nanok Mim Ba Ama Yamachi Nanoka Kati Katan Mim Dabang Ipa Uya The Timsi Tzakati Atalok Dakzerna Anongje Tzatajung Kati Bichir Nordang Gacha Condition Makai Mimer Anongje The Mim Jia Ipa The Timsi Tzaka Jaklali Rorong tong tipang khadiya pongo bo ba nongje tatok akat zit ba tsukha
1: aya sida ka je
0: kui ben danor dang a cha shir ro na anu kono mazong dang da tina sa ga chak nong to tatok akat za ani ta ker ta sayu zi dang a zok zi da jong na ga zer shin na asir bi ki nong bor dang sa ga mit mer dang sa ga tatok ma ga zi zi sa ga ro ro ya sa ga tatok akat zi ba tsukha ji a ji ta tam si ta zi ga Mati truk terpesi nongya me siang uze kerja sir nisong demi ai pelan badam nenuki panok tang tokra nenuk kuda ker depui nenuk tang aduk zi tang shaler
1: song to
0: tangar tang asnuki tokra bangla idang jang asnuk tang aduk zi tang shaler guya anong je kuda ker depui tatok akat sir me pilam det pa ama det zi ta chungi bi jir nur tang Atukur, asir, masukshir, mapilam dite.
1: Mapilam dite.
0: La malong changnungi, satam satama ibaji tatuk akatsir.
1: Uya ji laitu kongduwa nukhan siyangju niya ziluwada ngani dagar uya.
0: Mati truk terbizi nonglir waje.
1: Mati truk terbizi. Aji ganga tang tong dibang laitu kongkada uya.
0: Aido, ganga tong dibang adia.
1: Ay, hay, ganga pula.
0: Truk poba nongne, laitamiyam aki tamatong shiba akatsir, asir timi, Be junior azoker. Macha tsim cha ain napunga tuka masna.
1: Auta.
0: Timi ain matuki. Panokta shimai tendo. Pai til lasra waje. Abijim zishin trasim matirbazi. Idakji yameshalir. Shibai bi artsung suta ayur. Pai bi jabasu simpar. Ashaler Sondo, the Tazaji, the Matungshiba Akajang, that's her watch. I be jim the shin der tuku der tea a nungja emeshaler. Diem la ali dangji, ne japasu matungshijang, Ashalerja. Shiba dang me mer, I plendaji merinshir. I ser shiba akizaker, but azaker, that's her watch. The Taze, that jung dang aduk duck sinner, that jung dang come duck sinner, na Yamaji. Tetsu da jung ka jagi. La mitsin ma marzer. Mazakar aser ain madoker. Saka temi magi azoker aser matung shizer.
1: Shitaka jiha.
0: Ibaji odang. Tetumsi tetsu. Jakla li rong nong ibaji tung tibang ka di. Tenet puba nong na. Tetsu da jung ka di. Teti anga adatsu jangre. Anga adatsu ba ya. Mabata malabu masa odi.
1: Malabu masa.
0: Aji laishi banong ay meshalir. Yakab ka der tokunong. Nisong siya tangashi zikarang. Tachambi zi milung isang. Asirai na tok zi milung isang. Dayangi laishi ba jagya. Gangadang jangja sunok tang shalir uya. Tatsi tatamsi kadi. Lai la molong jangnungi angar. Karibu jirnur demi panuk belaba tu angat senong takar panuk cakshiba tu angat senong takar. Ta lay metetalir sondo. Anong ji lay yungnya seta menerima temelung cang taruk tiba nungi lay temelung akaja nentaka anga ater aku tu. Anong ji iba tu lagi jirnur tu jangra temer na sisa temer aku tu
1: asyik tu.
0: Ni wul kudang kecidang asyik tu ta yungnya tak sisa. Ali Zibaji, Aji, the Zidajunga, Nung Yadoker. Ti Pubanong, the Dems, the Zirka. Jakla Lirunong, she sat a kayak, and a dong debunkalier. Lai de ti, Angazok Zijangra. Na, a jakdamo. She sat a kabo, Masato.
1: She takaja.
0: Niamabo, and a dong malanga, we are herbo.

Nunugi gnadam ba ngashida ki manani taun unuk nong peace small creatures big impact ni nang shuru ti la saka ta chang zak tulu ta iba indang da cha gi yamai.

0: chiba yagi asir mendem bayagi asir tanga shiba maji dashida aiga anapra iba yagi nahi dasa iba yagi tuya tsaksar na sitter dasba na sitter galan iba yimzakpa tsiba jagi na asunok buktsidam yurin jonga mawar na asu kidney idam dashida kya anapsar iba yagi
1: aito aito
0: aito asir ibaji namasa no tu ya sa setter ibatsi yana kumunung ya shinukzi masarvang la tu iba tachuktua asiwa kumunung nepluktzi na ta iba majas na kumuja anepra
1: asa asin wazi pandisha makhar nung alapra
0: aito aito pandisha ma nung alapra inukzi da ha alapra yudzadi ta sir ano temang nung anak raduk tang na temang anak tang ipayatsi nung inukra kalan ipatsi ya asyunga tuto miyoksara inukra asyunga dasar tamang chikotikor na anak rado anapar ano marilaya ki kanga minar asyunga ano che ipaya miyoksara kalan asyunga ya ipaya ki tsichikwa masa ipaya ananong na masa ananong ayun nung ipaya ki marilaya aritokar asyunga ipaya asyunga taichishin na tamana Tar ada makan ada cuma di, tapi cuci nongkang ayer ayer di
1: bayar ke,
0: inzaim mama, asir, orang ten, kadang anak tak cer di bayar ke na, dasar, kolirana, dysentery, tepuk awbat na, iba ada maya muzik kadang tak cuma dasar di bayar, asir, asno az na, az temang nong az ya merak tak cer asir, iba je, iba je merak tak cer bagi yang Ara sihra, nongri ama tu pasang tu, na anak pula nongri ya, cungur dah naje. Anong je, ipa ya temangga suci talisa skin na temangga ngadang tak cungur aje.
1: Tetapi jangan ada mahu.
0: Aitu, aitu. Asal kumulungra nongri matukur naje. Ma panggilir sendo kumulungra ngadang paya temang nongna, ayer jangan tembalaga.
2: Oh ni.
0: Tepur jangan tembasungwa. Ipa temaya ngadang cungur. Asu iba ya kudang temang nong mazidir mesra cijukwa mesra asungi kudang cijir iba ya giasunok asinzi senduk tak cijir asu asinzi senduk iba ya kanang tongti kongau di asunok temang adama dasidak ayi kanungi kemzok zadama na he iba ya giyarir dasa asunok anu pail problem alir dama adama na iba ya kanang mozida chungwa dasa asu acidity na he de mang nong asno talisa puk nang nong de bim bang nong nong ama ajer song na
2: kes adu da
0: ai do kes adu da item atama ja da chungwa da sa je aser tas nong a kang a ya ri ra si ba ya ge tas a ja dang na i ba ya mo lu zga jin zi la da sa da ser asno tas zong problem ye si de
2: tas zong problem
0: a ki ni ya de mon synergy do na tsung o asert masin na item tim tamali da iba ya nga chungwa da sari ya asert bo blood pressure alir na dasar ano diabetes patient dam na he
2: aya na ba ya
0: item mata maya nga chungwa da sa
2: how
0: iba ya ki nga normal a ki aro da sa da sa Asal bo temang nong temua liba na asal nong amai
1: he.
0: Iba ya melu sekacam nong temu temja udak cer asa ja.
2: Semang saya bo.
0: Asal bo ano asal nong ai ben nak nurse di na. Iba ya kita semua cunga amu udak cer asa. Ai jang jang udak cer asa. Asal asal nong akat tang na tu kunong. Tim temali dah, iba ya kita ngaji ajar dasar de.
2: Oh,
0: amu amu tu di tanra, aku terusong tu na, orang aku langgah tu kan na. Ya, teramulu sekacam tak senong, kanga tiari tu lo dasar je. Tar tepin dasi tak aman, orang iba ya kita ngaji ajar naja. Asal tangan si aman tu tepuk anak aku tak ser. Ta, orang iba ya kita ajar iba teman orang, ay kadang liar.
1: Ah,
2: just remember that's what I did. This is a monster. Now, Baji, you must have a shamado or that chin
0: baggage. She
2: was that mother no boy, she was a woman. I know I knew that Nanada, some monster Sanya Cashin or ya.
0: Oh, yeah,
2: Miss Simri, I jar my journal.
0: I got you, my majesty.
2: That no, I don't
1: push your
2: Nanadia, that's your Nanadia, Muzza,

Asunuki sima washi asir din yidi washi nung kanada bar mga shida ki radio mabang tia ku minit lir pungunung delin yukba linak usang mga shitsa ibaya akashvani bakokchung.